0: wayan kwan na waji ya madia no afra afra inside no blebuo no na de ye nyankopon yin kura ne se akwa ne se twi blebuo ka tie se wuda ni nipa bia no a ana odi akona ba wiase a Genesis 2:15 to 17 tie ne yepa na bi Genesis chapter 24 verse 1 wow na ko Genesis chapter 2 15 to 17
1: Genesis chapter 2 verse 15 to 17 na wari yakopo ne nipa ko die edi ntomo
0: o nyankopo di we nipa no ye de ashi
1: ko die edi ntomo so onno no nye ho
0: nipa no no nye ho
1: na wari yakopo sho nipa ne se
0: o nyankopo sho nipa ne se
1: toma nye nyina dibi
0: toma dia ba nyina dibi
1: na papa ne boni huni
0: de papa ne boni huni aba ne de
1: enibi
0: enibi
1: da obedi bi
0: enibi se da obedi bi
1: ewu
0: na ba den
1: ebewu
0: che die yakopo bo nipa no odi kan make sure se
1: woma le juma
0: obema na dwuma wan de eto so bio o se odi nipa no kwa dia di ntromo
1: ba bio beda
0: o ka se ntromo edu ba nyina mo ya dia mu
1: ni bi
0: na ha kire se onyankopon odi ka bo de adam and eve bedi
1: eto ho
0: de on ba nom an sa no wa dia
1: obo
0: odi adam and eve ba wiase eto do ba wiase no do ko kire se ntromo edu ba nyina mu ni bi
1: na ja odi ka se se o machi ansa
0: odi ka se se o machi ansa nti before wa wodi akola abebe wiase na wa make sure say wasiesie onwa abuabua wo ho
1: wo ba bete
0: akora ne ba obenya ba bia da enye aduane edie
1: edie
0: ye se bia wo nkola ne gu rough rough na wo so nam rough rough dabi e so make sure because akora na de ba wiase ono ni mhwe Yes. So what's Genesis chapter 24 verse 1?
2: So already in my Isaac.
0: What's your in my
2: one? Isaac.
0: Isaac, I understand.
2: Na Abraham bako kra.
0: Abraham bako kra.
2: Na wadi nepi.
0: Na wadi nepi.
2: Na wadi shira Abraham.
0: Na wadi shira Abraham.
2: Adi nyina mu.
0: Adi nyina mu.
2: Abraham kacha ne nkoa.
0: Abraham kacha ne nkoa.
2: Ni fie peni no.
0: Ni fie se.
2: Ani de woni nyina se.
0: Ani de woni nyina se.
2: Fa wonsa.
0: Fa wonsa.
2: Baka masine.
0: Kama sine.
2: Na mama waka wadi nyankopon
0: tam. Mama waka wadi nyankopon tam.
2: Waka wadi nyankopon
0: tam. Waka wadi nyankopon tam. Tie. Na mi ma unwale ba anya de
2: enye o se se unwale kena
0: se unwale kena
2: ni ma a meti mu bi ma me ba
0: e ma me de
2: me ba na ko mi kru mu
0: because uko Proverbs 22:6 a
1: se cha ba fare kwa ya
0: fra kwa ya
1: on faso
0: on faso
1: onyini a
0: akra ni nyini
1: a o firi ho
0: cha sem ni o galo fo mpa ifo de
3: na o mo chi riot fan
0: ya so fo e de dan so le ya no de na o mo chi ni ya himfo ede na o mo kire akwa ba na ye mpanfo ebo ato ho disinfo ede da adwuma no nkofo a wo ede da adwuma no mpanfo edes akwa ba na o mo bo akire ye ishake urade
2: amen
0: ti asemni ye eti sa wo di akwala ba wiase a wo agya na wo ye panyina wo di akwala na ba wiase no so wo ye first Samuel 17 verse 17 yankohwe David papa
1: first Samuel 17
0: verse 7
1: verse, David verse 17
0: okay
1: so Jesse catcher ne ba David say
0: David catcher ne ba David say
1: Jesse catcher ne ba
0: David say ano catcher ne ba David say
1: fa unu anom yi enchiwie
0: enchiwie
1: ane pano
0: yi
1: tu yo koma unu anom
0: tu meka koma unu anom
1: awansremu
0: papa no no nim de ne mana koma ye de
1: ete ko dwene ne mana ho
0: no dwene ne mana ho
2: le ma ho
1: se fa pano ne enchiwie koma unu anom
0: wa on Jesse ne ma wo wono papa na kasa chenchewi eto pano asambe kula pim verse 18 ale ko si sai
1: nafa nufusuo a chenchini emu a
0: aha
1: edu koma apem so asafo hene no
0: aha
1: na we sa de unu anom hotie
0: na se de unu anom ya de en
1: hotie se nafa wo hu bibi bra
0: nafa wo hu bibi ya de
1: report bra
0: tio eja ode eja papa eno no
2: jawhene ba
0: kwabwabu aduane ano no ma ho ade no wom se monye David je kwa ma unia no
1: na hwe

munkani nachi na yehwe buru nsam na eya yoro ho sem papa na sofore ka enedey no maje so enedey sofone ka ye behwe bu nsam awurade fa table mesia ne mfa bu nsam to so dan nachi ba me na menhwe no na obakro ankoda.

0: to we ho me ya bebu na uduru ho awe na bofo o hwen kwala kitin ah womu gukios ma ya bu bukios na womu ni womu maame nom ni womu papa nom aye stranded Isa gaurade
1: amen
0: obida kios mdi ohuya ne se kios no ehihim ehihim san jo na fa kios no
1: ode ko
0: wanti nani akede ne ba ma ne ho soro no na woni kios ne nyina wo punum se twawo o sori ya na kios ne koseya o demu sa ho se kios ne sheki esheki esheki esheki san jo na pega kios no
1: na de ne koyi
0: Kai mami.
1: Jeremiah chapter 5 verse number 26.
0: Efrisai.
1: Ohun abonefo mi mamu.
0: Oh, awrade tu da ni a.
1: Ohun abonefo mi mamu.
0: Ohun abonefo nko a.
1: Awo ni mamu.
0: Ana jidie ani aposifo mu biu.
1: Da bi.
0: Jidie ni asofo mu.
1: Ebi nim.
0: Ye ne jidie wa hemfo mu.
1: Da bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana yen judges mu. Sese gana obi ani obi ani.
1: Nje omu ni.
0: Ekunu ne wa yere. Ana ema ani agya kura no. Mesia ne ema kura anyi wo mo papa ni. Ema, ema. Yetubi pam nkwala ni school fees. Papa ni se munko school mo na me ba. No wa tie si ba bi. Ama kai madam fu bi a. Okachira ne ba se ne ba be 8 years.
1: Sir.
0: Okachira kura ne sa kura ne ko akura ne se ya pam ne printing fees. Ano se won ko na oba ho no ababetua. Ogyina ho akura ne gyina ho di se ya se mo kan ne se daddy o ye ko hwini pa.
1: Hey. No ma.
0: Wa kan anya dia obeba. Na papa na bon twede ka na se mama ne twede. Eya dia beba because eya dia otaye.
1: Otaye.
0: Ye pam ni school fees ya so won ko na beba where dodge.
1: Nko.
0: Printing fees where dodge. Nte eya dia otaye.
1: Otaye.
0: Enkwala nyusu where the way keke. Asana kura be yusu sa where the way no. Na eya dia wonim dia oka. Nte ye dia kura koto ekogina adaka mu a. Magistrate edi nanu masempa because. Isha gaura de.
1: Amen.
0: Wasoka ya samna
1: Jeremiah 5:26
0: aha
1: efri say ohun abone fo me maamu otete se de on my ifo putu bi tu
0: otete tete aha
1: on susu fide yi nipa
0: ehe
1: se de enuma check entertainment no
0: sana sana de
1: insisi ayeye won
0: efie insisi asisi
1: asisi ayeye won efie mu mama no
0: asisi
1: ayeye won efie mu
0: mp for so market yesha
1: hey
0: ya wo mo koto aba na mo dia pega wo market yem na mo di 35 million that time awo mo ko pega ko 75 million almost 100% more than 100%
1: 100% 125
0: hallelujah
1: amen
0: me se dano na wo mo koto aba no akọ pega wo market yem no dano no parliamentary house wo ye ma se bi
1: hey muni na mp
0: adisi ni mpp fo nyina ko she dano
1: ma
0: akwa 200% sure so wo market you and I was say ko 75 million
1: na isu sa
0: abanji tun ye ko tenase akọ hwe kwa ye be fa so a ye be ye kwan ye nko san ase de a wo be hwe parliamentary house ho no na o mutiti ma akoma akoma
1: akoma ko na bi mu so de
0: hallelujah e bi de da wa me se che ko ya le fa na nkunye ye twa ye ho se frere
1: na konso form
0: na urade shira mo se mo se parliamentary house na mu besi no mo akasa mo dwono ho amo ho se mo ye madwene se mo musi ajabeto kureyim go se de amafo asi aye ward no e shira gan urade
1: amen
0: aban bi obetry bia obekọ one time
1: se
0: a baby or better try so be si parliamentary house new parliamentary house a baby or better try so be si bibia be call one time amafo ani abro
1: she
0: se se gana sika na ete semframa o se modjeta ne musika ni nyina ye fin bible ne ba ka chero toaso 231 no
1: I say se de enuma hyehye kentama no se insisie aye ye wonu fie mu mama no
0: aha
1: enti waye akasien.

chairman got refi na chairman na ka kire member ne sey koye wajuma memma dia secretary neka na chese chairman no wa ma obuo wa ma member no amu wan wa ma member na amu wan etie basa eku ete sa na adwuma ete sa no dia na ye obi aye di ope chiranke urade eti nyankopon na ye waja no o nyankopon na ye waja no o ye chairman no e na wo papa wa wo fo ani panyin biala wo sene wo eye secretary eti nyankopon aka se di waja no wo nani no se sankopon wo edume wa awurade wo mfa kire hira wo e ba ni sa na wo nyankopon ama wo amfa wo buo amba di odo ba wiase eti do amu beka to ho no eno na ye wadwuma wo ablabom se uti ye na se urade ma wadwen bi a na eje wa mo wakodwane atoa na kire se we sane sane no me no hawo e ba wo so

mojaguo no onem nipa pepepe so de beka ne mojaguo awrade ka se bi kire peter wasi peter de awotwese kan no ono so bawu wose kan no eni tie nesa otwetu a kan wo se tuo no ubawu otu na no ubawu wose kan na no ti ba awrade ka ma awrade fa asem ya me kan so ntufo na bodi a otim sesa oba besia wudu kunu nam nuro so enuro so enuro so okura nanti nuro so sama obeda obesum dae kurada na ntwe pam edie na wugi no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo ada na ha wo sa ada na ha wo ha wiase agbadie nti wo fom abosumsum enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa pe ei ei minia minia awrade do de watra boni no makodu no wadin kofo yire chiache wadin kofo kro chiache wafa wira boy wira chia boy dwama ya che wafa kro chia boy dwama ya che me wadin tufo sa wa yire wan pan go kunu wan pran pran pran pran pran na ma nyakopo pay asasi ma nipa 23000 ko she wo ene dwama ma ye function mrachie ne maba wa tue gusu se obekwa abrachie bi dem wona yire wadin kunu sezi free me na wote ho na ni ha ha ne ho se edia me ni abrachie ma wadin kasancho no ntufo me radical central na bible say be ma bi transfer na hun sio go form kwa awrade kun na according to genesis chapter 38 any ti show abla boy na ma won na ma kon no enfiri wuni padua no da fa kron kron ya fa suma awrade na bra ke enim sese na bra 8 ya atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura awrade baba empo de be sia wi adum ye no menum ye no yanim de be sia no mlam ye sa menum ye no yanim de be sia no be no sia menum ye no yanim tian kai ye bafo ye yamran tibre na yema ye ni na ho wate wagura dwama na che wafa uyire chi ache enam pra 20 ablanti e kodwale a ne moba fu kra wenti mfa ntofie nipa bura dwama ya na obekọ draw store ya peter condom na sisoro na ya chro soro champion asere we metwo na mlaje ne maba wa mamduma valentine day nipa tum gba dwama ya ma condom no shoto na me bompa ya temu da urade ohwe na se oma weekend ya omla valentine because o won confobia wa se obechi won fisika obeba no watu yile sifie. I tell you. Nkofo sha so dema yetu metu hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Na wo shabala ntanya se. Na yo bawo yanom. Yanom. Mwiti. Na wo chon konsi dabu dabu. Na se de urade besi ya bu wa sumu no. Na miya mi preachi ya wumi mba. Ube jina hi. Na mpla 20 ble yu kodaria. Ni girlfriend si numbers inti. One person wa di ni phone krabe 2 seconds. Na kura de sesa mina. Mi se lasa blantie madafu bi. Sese, watwe mprano ama. Nifu kura da wa mpesa na hirin dene sabe. Oko jali Nokia pa no di echi saposu nwa sensu yogo so. Last minute na Nokia na kwandiam. Mini ya. Sheye papa papa. Ne uradi wa bo watu wa mini wa che. Oko asta tatena. He? Verse 34. Wasi Ukraine ni mahuso ujako ponche wa nipenim. Na duo sura uradi na uradi pesi wa jeno. Na duo sura uradi kura po ya nyeno. Efeni ya pesi ya jina. Wo ube jina hefa. Na miya mi preachi ya umi mabaha. Because Matthew 7:21 say. Enyo biyo simi se uradi ya uradi ya. Na umu mtia wa ye jawa wasro nina pedi ya. Enitina Romans 12:1. Wasi wabia feni nipedi ya si wati safwadi ya tiasi. Na miya mi preachi ya umi mabaha. Wa uye preachi ya worship. Wa uye preachi ya worship. Na sister hii kwa tu solo ya. Na noni solo asu wa duro hebi na uye. Eh, and you will pay ra ra ra, ni ni de de, na bra bonye, e jamaya doni se, dom dom dom dom, na tadye kratia se wensa kray. Christo di basha tadye, ni si siyechi, ni yam, ni ni petye gine gwa bontre. E ne mema ni kura dresi kama, es ne mano. Es wuko Bible nu mwa, first Timothy na, Bible de se, e mano, e mano, e mano. E mom ne mfe niye uwa diye, e fanshen tadye se, first Timothy chapter 3 verse 1, first Peter chapter 3 verse 1, kawoko pim 18 no. Wow, said your mouth cron cron sell a num ye dear radiachi. And if you look at your wood guys former. Your work is to former. Miniaba, ya natadian cell, and fatal ship, eh? Nasu Bible na say, ya wa no man yahoo kwai. Nasu and yanin yana fataye. Wa who's yourself on cobia? Men not we are see do men shako. Abia we yin woman and wire fair. Na in chino, no muso pe heaven a copa dia. Ma when is so shasro. Na dano wachi fama wiyase. Ene mamba wane ye problem. Oke ka sister ni se hen sofu. Ne wiyase ne die. Se kwenye ni mato uko. Wye do ba kwa sa. Nope bebi ye jina. Na we sa. Ye uradi si ba. I tell you sa ma. Se ye honsu ya. Oh. Anka ukuluji peyo. Dibesha winsem. Kwa juma wakas wati biya man. E uradi.

0: abotre
1: otumi hwɛ me sɛ ɔse sɔfo wo message wei deɛ san repeat ɛfi sɛ sɔfo mekɔtena US paa sɔfo ɛdeɛ na ɛha me ankɔfoɔ bi a mede wɔ mo ho kɔbɔɔ wɔ mo ɔse sɔfo ɛbɛtim kora abɔ medin nam sɛ wodin ne deɛ
0: memmɔ
1: ɔse sɔfo bɔ medin na nka nnipa bi mfa ntu wɔ ho fo
2: Six years in America.
1: Wa ba back ebe ye bukumai. New price station as of market. Enye ise. Hwe, woni pa obi bia wo ye me se. Se ma ka cho se mi ni mo bia wo ndum wi. Wo ndum wi o. E no wako fa wi ni adamfo.
2: Dada ba akumu.
1: Etu oso okoto aduane abo ko ba na wi ni na to nanu mo opie.
0: Reki ne ko.
1: Na onu so ni ba bia wo se wi no.
2: Get ho no.
1: Get ho no ni ba bia wo se wi no. Swami. Total nature. Ese kitu ebu ho. E ho wi nko anu kokeni e to no ho mechira posifo posifo nko ho. Ye nko skata wo mu nyina. Enti akwani ko ho, wo konum wi wo ho. Wo ko akoje ne chef wa na policefo be skata wi fo na de ne fly. Ene wo she commerce prison yard.
2: Six years.
1: Oh,
2: ni muage.
1: Konum wi o. But ese so de no wo bo wi ni nti.
2: Ene nya safo mo.
1: Eti babo no se ani anyansafo mo
2: anyansafo
1: na dani onyansafo
2: odi bo kwasiafo
1: na di odi no bo kwasia no
2: huna mane
1: haleluya
2: ya to akoyi no
1: tie ni ye papa papa papa pa. Na tie ni ye hwe uko first kings chapter 11 verse 2 na na waka 4 to 7 no tie ni ye na tie ni ye papa papa listen and listen well
2: Solomon yirenom. Ani na
1: bosomsom. Bible say, "Oyin Solomon adoma nanafo a."
2: Bible. Aka fo le baba no.
1: Aka fa lo baba no.
2: Wade mu abofo.
1: Ene mu abofo.
2: Amanfo.
1: Amanfo.
2: Jidanfo.
1: Shidanfo.
2: Tetifo
1: ma.
2: Awo fira ma mamu.
1: Awo fira ma mamu.
2: Ade ka ho asem
1: Jesus afo. Oja ko ka se.
2: Ka che Jesus afo ne se.
1: Oja ko bo ka Jesus afo ne se.
2: Nko mu awale.
1: Nko wo mu mu.
2: Omusu amamumu
1: tiede o nyankofo ti wo morning mu nko wo mumu
2: na omusu amamumu
1: na omusu nko wo mumu
2: ampa
1: obakumu
2: akusa
1: muko wo mumu a
2: obakumu
1: akuma akuma
2: nyamu furachi
1: akodi di ade
2: nyamu furachi
1: tiede e pa nyankopo wo vision
0: oni da wanim
1: oni de wo wanim
0: kosa
1: ene wo ka kire wo sey baabi ene sa o abaye bu ho no wo kwa wade na ne mame ne ne papa ka kire na onfa
2: me ba ifo
0: na no ye ba ifo
1: o se ni ye papa papa
2: uguma wa
1: na mame no nya mame ne papa yakopo ma mo vision bi
0: wo de di wa chiri
1: odi be ma ana oba akwa chire ne pe odi chire na na yakopo yi sa vision da chire no eti sha oba ne yade oba bua wa na be ma ne yade oba bua wa uja no kwa oba ya pepepe no ka chio se eh oba ya odi ne be chire mi di in fact oyo oba ko ku hwe ne wumbom na osuba anye because oba no me hu no no ebe bua wo na wo subambo ni wo betima wale oba wo tumu se obi ba wo nkonkwa ha no ompe no ho asem tie ni e so oba ne so nya ana be ma ne nya uja ne kwan ba ya wo se eh oba ya de no be kire mi de kwaku mo de nam ene nam afo amaba yetumu fo amomfa
0: aya we
1: aba ya we de
0: boy
1: menya sure se ba bo wo
0: yel mo wele
1: tie ni e papa papa oba ya kra hwe ne se hwe ne se hwe ne se hwe ne se se de mi si hu no no emi hu ni ye tie ni pa
2: enye ba ye
1: enu bi na Samson Judges chapter 14 Samson me wa ye tu ne fo yakopo ka kire wo mo se mo hwe ye ana ma nko wo mu
2: na mo so ama mu
1: na mo so ama mu Judges 14 no verse 1 no
2: Samson awade
1: Samson awade
2: na Samson sai ko temina
1: Samson sai ko temina
2: ko hu ba bi wo temina
1: ko hu ba bi wo temina
2: e filistifo ama ba mu
1: filistifo ama ba ni mu
2: na obeka kire jane na
1: se ana obeka kire na jane ni na se
2: ko hu ba bi wo temina
1: ko hu ba bi wo temina
2: filistifo ama ba mu
1: filistifo ama ba mu
2: wo fa ma me wale
1: mo nko fa ne mle me na me ne no me nko wale no
2: na jane na ka kire se
1: ana na jane ni na ka se
2: unia no mama
1: unia no mama
2: enu o ma mu nya
1: enu unia mu ma mi
2: eni oba eni
1: kuro yi mu ana
2: na wo ko wale oba filistifo
1: ma wo ko wale filistifo ma momuntufo ya na
2: so ka che na jana
1: Samson ka che ni na se
2: wo fa na mla me
1: eno ana me ye de ade
2: me pe
1: e ko wi ase Judges chapter 16
0: ade ne mo
1: ye tutu na ni nyina ye twitwa ne se ni kuntun si ene ekoto twi bola so listen and listen well tenye
0: ade ne mo
1: o di pa wo do wo bonu no ehia ye pa pa pa pa pa pa pa pa adwuma bi wo akwa wura ma wo do wo kɔ bɔ nipa bi adwuma mu ma wo yɛ kwa.

0: ukuru sa menim se adwuma no kra ya ne die o sa ya se ono na oho adwuma mu a oyɛ suma suma no ukuru sa private car ya obeware yɔ de ba yi sa anya ne dia o akosia betumi abema we pa de na se wo kra de ode kofa ye bua nkeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia waja bema we yetri dia kwa kofa kwa wi bible say di onyankopon aka bom no se ye hia o se ya ho kire o ema nipa biala wo yɔ hino wo yɛ president o wo yɛ sofo o wo na bible no wo wi ne nyina gu tiri mu a bible say ema obi ala nya diade entitim so aso e
1: o se
0: ah
1: oka kya no se
0: ana oka kya
1: no se ente mose ema ikwa se nya nya awade
0: ente mose se ma kwan hye ye nya awade
1: o se won se
0: ana o se won se
1: makomade enti
0: makomade enti
1: ana mose ma kwan
0: se ana mose se ka hye
1: mo nya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: e fi fitia se no
0: na fi fitia se
1: na kan te sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwum no na kan te sa o
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: enti mese mo se
0: enti mese mo
1: se nya ajama ajama mo enti
0: wo yire nko bo adwama wo kura nko bo adwama
1: na se wo ja no a
0: na se wo ja na
1: na wo ma ona sa awade
0: e aye gaman ene owuo ye beba ho hallelujah so yiri ko ba adwama ye utim jaano ukiri ko ba adwama ye utim jaano but opa utim fa wade hallelujah utim opa utim ye diade e fa wade because o si ye fa ye fom so nche se de ejo wo soro no se diade
1: ade che
0: ade che na mo modi che no san ko ye bia odia utim jaano hallelujah
1: amen
0: because o si mo ni adwama fo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye odwamanfo wo mumu ne de munyi ne ntwere muni ni nidi say de parpo babo sa muni ne mo eto ye continuous obi o ye ntata so na so de woni hu ne ba ko mienu mi ensa o sa o jinu afri wa blabom ade amakwan ma wa de jaye ba ye odwaman ana roman 7 no so to aso wa hama me ana wo ko roman 7:2 ne so a owuo ade so tum tete awade yem ye nkan ho
1: sa
0: to aso wa he ha roman 7:2 no oso ba wo se okuru ase ye de ne kuru mra ye ade achechire no eti so okuru no wu a otum wale na se ne kuru wale ne kuru wu di a wonye de ade na so fa de kuru ati a aya ware se ye fo na bible so ware se ye fo so beja wo chefa e wo jata die num to aso
1: ose
0: aha
1: eti mi se so ye jama monti
0: anya jama monti
1: no bi jana yira
0: no bi jana yira
1: wale fofura
0: no wale fofura
1: sa wade
0: hallelujah me yero nko anya me de beja no wase awade
1: ne papa
0: wo se yiri mu me hallelujah
1: amen
0: me jano wase awade mikru num wi we jano ase awade etu na okwa wade oso to obu ase bo mpa ye na ma wani te ho awopre na okofa de ye mfa na duru ba bi na te wuntimi na te wanko bo jaman wanwu na te wo nom sa kwan ne su jana bible she waya wale se ye fo na obi na obe wale de to aso to aso to aso
1: e se fo ne se ne se
0: na su fo ne se ne se
1: sa na onipa na iri ntam ti ade
0: a na su fo se e urade sesa na onipa ne yire ntam tdia
1: na nya nya se owale
0: ene ye awrade ene ye na chese nsese ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye nipa nya na betime agi we
0: enye nipa nyina na betime agi
1: di wona odi ama won
0: ene won ma omdi ama won
1: na itutufo bu ho a
0: na itutufo bu ho a
1: o won se
0: ene be bu ho a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de esese owale
1: owale ye
0: ka emi mami pa
1: amen
0: ye obu owa odu oba akura betumi agya ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bu owa odi bema bi beto ne nche mfie nu modumi eh eh onfa ho oba bu owa na manani kura ne bema so
1: sa
0: bible se onu sai nipa ne de eni tutufu obu owa urade na ne de ama won se won mo de om na nte sa me ye nwale na wa wote nka se sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: ozele ejitufo bi su ho no ma
0: nipa bi su ho a
1: oso yin ntin wa ye wo ho sa
0: obu ho a oso no heaven ntin wo mpɛ se ba ma bi a be ha no
1: sa
0: heaven ntin wo mpɛ se ba bi a be de ade ebi ne paul to aso
1: ozi de obetima ji we no
0: ntin wa obetima agye no enye nhye
1: ne by force
0: on for show hallelujah opa no wa wale o mpɛ so a me nwale e wa urade nhyem nemom se wo ye wa dwe so nwale na ko buruburu jaman di a urade no obedi no nyo nyo nyo nyo nyo nyo chaka wadi dinda
1: ejin
0: wa bie kwa to ama ho sey untumi sha ho so ndi ye diade
1: wale
0: wale hallelujah
1: amen
0: aha to aso 19 no fa 19 no mami verse 19 wa kai ho
1: verse 19
0: aha
1: di wa jane unani
0: verse 19 no
1: aha
0: aha sa lo ka verse 19 ye di wa jane unani to aso
1: sa wa sey di wa jane unani
0: aha
1: abrante ne ka che ne se
0: na abrante ne ka che
1: be di anya so
0: me di anya
1: di na di na ka bi
0: di na ka bi o
1: yesu ne se
0: yesu se ne
1: se so pa so konkwa mu a
0: so pa so konkwa mu
1: koto de awo
0: koto de awo
1: fa ma ehiafo
0: koto de awo nyina be ma ehiafo.

0: hallelujah
1: amen
0: check everybody din
1: amen
0: eti first corinthians 6:9
1: first corinthians 6:9
0: chapter 6:9
1: na wonu musa wana won tren no
0: bible say wonu musa omo omo tren no
1: enko yakopon hindi mu
0: enko yakopon chaya na
1: ma wona dawo
0: na ma wona dawo
1: ajamamfo
0: ajamamfo
1: abosonsonfo
0: abosonsonfo
1: awade sayefo
0: hallelujah
1: amen
0: let us yakaw mo omo suma bosuma awade sayefo ka ho
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: colossians 3 na verse 5 for beka chiro ana colossians 5 verse 3 no so beka chiro si yakaw bosonsonfo a enye kwaku firi no omo omo ja omo yele nam no omo omo ja kru no omo nyina ya bosonsonfo ti se kwaku firi no ati se ayi antuanom adwamanfo nyina ati se saa mle pam no ye be preach for adwamanmo ho we de enye adwamanmo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
1: saa
0: wo se omo omo ti nya yakopa hemie no hanom
1: adwamanfo
0: adwamanfo
1: aware se
0: aware se ye fo
1: saa
0: wo yere won pra wo kru won pra me yere kwan nya me yere suba nya me kru num wi me onum sa wo ye basabasa won kwa so nti me ja no Bible say, "Oko first Corinthians 7 no, oso so ko wale, na se onimpo no onyini a." Bible say nya no,
1: sa.
0: Na ono no ntia sia se, "Uno, oko asolo oro so som bosom di." Ono no ba kwa, Bible say ne de mane nko. Ka emi ma me pa.
1: Amen.
0: Na wo onwa ate, se de be ya wo me ya wale se yani.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible say obi oba wale de ye ja no no. Oro so ade ade.
1: Sa wade.
0: Obi ja de yire, na se oso ko fa.
1: Osa wade.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abla ba ma no anase wo ba no kwale ya. Wo ya wore se yefo.
1: Sa.
0: So obi jai na yire na kwale foforo dia. Asa. Oba no aye free. Ade otumi wale. Ba ma so sa. O jai na yire na kwale foforo a. Oba no tum nemom so mum ye no no we wale we wale. Na so kwale ya. Oba oni ni kru ntama tete. Na mu kuso mo ka asam no. Na kofa. Bible say dia bi.
1: What say wa dia?
0: What say wa dia? Eti Revelation chapter 2:21-22 no. Revelation chapter 2:21-22. E kai ho. Na fi ato adwuma die ne so.
1: What say?
0: Shake brother din. What say?
1: Na mama na bless say.
0: Onyakopon so ama bless say.
1: On fasa kan firi na jama mum.
0: Fasa tra firi jama mum.
1: Na so wan sa kira.
0: Wan sa kira.
1: Hwe. Bele mato mpaso.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Bible no, bone Awurade de ombeto mpaso judgment day. Na wa hwewa eya ware sheye for ne adwamanfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade tie Awurade, ompesa ware jaye beba, emofra ni tie o. Because adani eja no, Awurade de nkola na mamuno. Mu na wo se motete akran makran beye obesuno Awurade. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etuko Proverbs 22 verse 6. Die ntira Awurade mpa ware jaye no. Proverbs chapter 22 verses mebusha
1: chabafo ne kwa mfaso
0: it was say ena ne eja no mono monkira bofra kwan a onye dia na ware se ye ba mumo be da akira kwara ne kwan
1: da bi
0: etu hwe kwara aye stubborn ni nyina awari jaye ne man kwara aye stubborn
1: sa
0: enkwara street children sa ba nyina fira ware jaye
1: sa
0: papa ne mama ne jaye da da da da
1: kwani
0: mama su wo subi wo yemu aye nkwasi asu
1: so ja me dia
0: wono oba ni jaye a
1: enkura no so ene me hwe
0: yakopo be show rough hallelujah
1: amen
0: oba ni ja wa mane nko ne baabi
1: nkwala
0: ne yewu dia
1: yewu dia
0: urade be shira wo papa papa sa brandie wo yire ja wo na okko na wa fa wo mana wo hwe won shanka wo papa papa
1: amen
0: wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: wo mfire ho
0: ene abatan ene batan bo ho obe ho ne ba osole no onum no oba obeba na nkwala ni nyina da
1: sa
0: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
1: sa
0: chaka urade din
1: amen
0: ate eti oba ene ba ma kira ba fra kwa ho fa so
1: na so onyini a
0: onyini a
1: onfire ho
0: eno kristo hwe hwe fe fe okje first peter no ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala le bia ne ma to aso
1: sa petro medika ne nyansa ose oyire no mo brapa
0: babo se eyire no mo brapa
1: na sala na mo oyire no
0: sala na mo oyire no
1: mo mbra mo asema mo
0: haleluya
1: amen
0: awurade mpa ware se jose eyire no mo mbra mo asema mo amukunu no
1: sa
0: to aso e
1: na se binma ntia asem no so a
0: na se obi ntia nyankopa asema
1: no wa fa oyire no abra ba papa
0: papa ni ba oti fie mu no ya hwe wo ese de woni wukunu sitie ese se ya hwe woni wukunu se de o ma wade no sitie na ye kon do awade
1: sa
0: haleluya
1: sa
0: ana de christofo ma pa wade efie bi mpa obitum kasa somase ne ne yiri nti menwale da
1: menkwasore da
0: tuaso e
1: wase se obahwe ma bra ba
0: ehotie so obahwe ma bra ba ehotie
1: so
0: ewo suromu
1: na mo mama hyɛde nya honama
0: ni mo mama hyɛde nya honama ni die
1: sawo
0: masawo
1: sika
0: hyɛ na ntade hyɛ empatia ni dressing emfa ba wade ni nkosi hwe to aso ai
1: ne mo ho sisi nya akoma mu nipa wo hu
0: hallelujah ene ema kwa wade a yɛde kɔpa honyade hallelujah
1: amen
0: onyaka fama okunu onyade a fabra eti die ni kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ni nempabo akota tie ti wada so firi bi gum ade kwa na jini owiase hallelujah
1: amen
0: oba be sie tumi kotontoma lens by 1.2 na ni kunu na ma pe bo sie kotua nkola school fees osimo mamo masese die
1: enya hunama ni die
0: enya hunama ni die to aso e
1: manya honhoma ejuo
0: manya honhoma ejuo
1: eyeko
0: o kristo ni ba ma wo dress ni ya
1: simple
0: Tasu e.
1: Na se na sawu sie na ne boye din.
0: Sawu sie sie no. E na ne boye din. De o de wo hye no fofofo wo ha no. Awurade wo hu ne sie ne boye din.
1: Ne kata hu
0: din. Na tese de wo hye ne boye din na wo hu no. Awurade wo hu sie ne boye fo.
1: Efo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Enti nhye de ni pa hwe. Na mo hwe de Onyankopon ye de ade. Tasu e.
1: O se na sana titimle mu no.
0: Titimle mu.
1: E ma kronkron mo su Onyankopon.
0: Ma kronkron papa bi su Onyankopon.
1: O mo hye hye wo ho.
0: O mo hye hye wo ho.
1: E bre wo ho ase.
0: E so pa wo mo nta die nyina chi ne ye bre ye ho ase.
1: Ama wo kronu.
0: Ama ye kronu. Me nua ba wo bu kronu ana. Bible say kronu ni etire. Nya sa na o kan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Christo ni ba wo bu kronu. Ojidi ni ba, kremo ni ba wo bu kronu. Wo kronu ka ba ko wo ka mienu. O ka mi esa no to aso ai.
1: O se Sana sela etie Abraham efere
0: mi Sana sela etie Abraham
1: efere mi wula
0: ene Kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
1: ono na se moye papa
0: ene se wo ye papa
1: na munsu ahundie biala
0: na osusu ahundie biala
1: moye nema
0: moye diade
1: moye nema
0: moye nema itukwa Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress ukwa Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
1: sa
0: said the Christ also do asafo no lord no ho mai mai ablatie ya do yire ya kokoro yire ka sempatina wo yire
1: oh
0: be ma bitum bie na no mekura me ba wale kura no na majuri ya me ma hu de ye ya mkoye ho ade be ma kwahia ka emi ma me pa
1: amen
0: ma hu de ye ya mekoye ho ade kokoro yire ka sempatuni trim e ma pa kokoro na ma ma so pa kokoro ye mi obi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo na wade na ngu
1: obi to mo ho
0: ah wose mi no mi anu nka ya wade ya mom
1: sa
0: na ye ngo na ye nkyere kwa ya nkwala nge de ade na wade na gu no ebe ta na mi no mi anu atete nkwala no
1: da bi enye yi
0: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu sebe tradio no
1: chemudu ba ko
0: wose sei
1: Abaframpo
0: abaframpo
1: wadi nene ye ne ehuno
0: ye de ne ye ne huno
1: se na de ye beye
0: ya na de ye beye ya
1: na atene
0: hallelujah
1: amen
0: nti nkwara no akwara no ewo ena ne ye nchan a ena ba me ye hu sha akwara wei suban she ne wo mo she tie no
1: sa
0: eja te san kwale ena te nklan akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
1: enye ye
0: hallelujah awade na gumbo bi apai ni wei
1: sa
0: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya walijaye ena walijaye yetu ankedo akabati pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo ba bi wo promise wo ba bi wo promise sister bi wo promise bla bi mini aba bo madle se so nwale ya waga wo yiri ya mankole ya droye basa basa basa basa basa twaso wo se akulampo yade ne ye na ade ade
1: boframpo
0: aboframpo
1: ne ne ye ne ehuno
0: ehuno afi ye hunu wi a ne ya tretina kora no ena ne agya na ebetena sia tretina kora no chege urade dinda
1: amen
0: ne ya tete akora no na chade obi awo Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
1: Proverbs 17 verse 21
0: wo se sei
1: wo se dia owo okwasea no
0: Bible sei se wa mfa wani anhwa wo ba na owo akora ma ne beye kwasea
1: de owo kwasea no
0: aha
1: onya awrehwo
0: o ba tene ya che oba wakonum wi
1: yes
0: oba na akobokro no ayekunu no bible say ena ne yagama ntena sia ntetimu mayie na so ko wo kwasea
1: owonya awrehwo
0: owonya awrehwo akra ne begin lo akoye kwinhani hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wase na enije biela ni ho ma ejejentue eja
0: bible say enije biela ne ho ma ejejentue eja na nsa na kwala be ejejentue no na tse na ne eja ntiti wo mu ye
1: enya bra ma no
0: ɛnɛ yɛntia yɛma wo yɛfrɛ nkwala no junior ɛne yɛ junior junior senior ɛne yɛ senior senior mameya mama ewurama dresh mama dresh halleluya yɛfuro nkwala no ma nkwala no yɛ tabatabatabatabata ɛnɛ obi ntia obi bo
1: dabi
0: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne yɛahwɛw yɛwurade yɛkɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ ne woayɛ nti yɛahwɛw na papa saa hyiwa ka ho ɛnɛ batae kɔ ahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwɔne ne pa tikya sɛ sɛ wonim na wode wo sa ka me ba bie wo a awurade wohu saa batae no mmɔbɔ
1: amen
0: awurade wohu saa batae no mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ proverbs chapter 10 verse 1
1: nhyira nnome
0: Bible says nhyira ne nome
1: Solomon mebusam
0: Solomon mebusam
1: ɔbanyansafoɔ
0: ɔbanyansafoɔ
1: ɛma nagya ani gye
0: oh ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
1: ɔma nagya ani gye
0: wa w'ani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ skuul ahwɛ no akora bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akora bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akora bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma no ntena ɔyɛ na wɔɛ na w'ani nnye anaa
1: ɔne gye
0: ɛti ayɛ na anda 20 blasterfoɔ bɔbɔɔ no sɛ wo ba ne makele asia no mu a akoa ne nyi anaa
1: ne bɛgye
0: halleluya
1: amen
0: ɔso wobɛnya wotete wo ba ma ne dane wonyansafoɔ a wankasa w'ani bɛgye o w'ani bɛgye
1: na ɔbɛkwasea yɛ ne nawerɛwo
0: sɛ yɛ papa no maawoeɛ ne ɔmowoeɛ ne ɔmanhwɛɛ ne ɔmode awale dodoɔ ɛwo mma 24 ne 28 ɔmo tu yɛ guiɛ no awo sɛ ɛna ɔmo ho kyere ɔmo paa because ɔmanhwɛɛ na yɛyɛ tumi aboa wɔn menyamɛma wo na so bi ne hɔ
1: yes
0: ɛno na ma mɛsua nyasa sɛ ɛwɔ sɛ me so me ma mawowɔ no meyɛ dɛn
1: mehwɛ
0: wɔn halleluya
1: amen
0: toa so ɛ
1: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
0: ɔbanyansafoɔ ma nagya ne gye
1: na ɔbakwaseɛ ne nawerɛhoɔ
0: na ɔbakwasea deɛ tam biaa ɔma ne na ɛwerɛho hwɛ asɛm bi proverbs chapter 29:15 proverbs 1 chapter 29 verse 15 tete wo ba ne yie paa ɛna obi tumi de abanoma ɛkɔ ware wɔ bi ɔma kwan ma yɛ ntea banoma no akora ne deɛ ɛnyɛ wo bɛnti na asɔre a wodi ne pupupu tietie asɛm wɔ proverbs wɔ chapter 29 verse 15
1: abaa ne anim ka ma nyansa
0: bible sɛ abaa ne anim ka ɛma nyansa nti akora wɔ gyimi ahwe no
1: yes
0: abaa ne anim ka ɛma nyansa toa so ɛ
1: na abɔfra wato no sra ha no
0: abɔfra yato no sra ha
1: ogu ne nanim ase
0: nkwala ne bɔbɛ yato wɔn sra ha
1: pɛhwi
0: yɛntea wɔn ɛna ne yɛgya te baabi halleluya me akosua mansa deɛ meba we deɛ woba ha yɛ a ne nini agorɔ halleluya ɔno ne ndi agorɔ a wobɛsɛ sɛ nkwasea nyina agu anim ase bata no gyimi a woagyimi wowoba a wawo no wotum bie w'ano ka sɛ obi ba hɔ a ma ne ne nini agorɔ na koraa no wobɛgye no atɛm ayɛde ade agu n'anim ase woama me yerɛ ahoa ma wo papapapapapa woama me yerɛ ahoa ma wo papapapapa wɔ se akɔra a yɛto no sra ha no ɔma ne na anim gu ayɛde ade ɔsɔ woto akora saa na woantete no a wone w'adamfo nam ɛne waka kyerɛ wo w'adamfo no sɛ wɔyɛ kɔhyea afei no a wona wogyina hɔi w'anim atwa sie aɛ sɛ wokɔbɔ wo ba no aɛ sɛ woafɛle hyɛ ka awurade din bɛs 17 ne hyɛhyɛe
1: tenetene wo ba
0: nti baabrɛ sɛ ne saa ne nti no woyɛ ba atan a tenetene wo ba na wama woayɛde ade wɔma a mohwɛ wɔ mo ma ma ɔmo kɔɔ skuul wankɛseɛ no ɛnɛ yɛbɛse fie atɔ kasa ma wo a wɔ mo lelas hwɛ wɔ mo sɛ ɔmowuwɔmɔmɔ wɔma nhwɛ wɔ mo ma no hwɛ sɔfa a yɛ sɔfa ɛnɛ ɔwo sɛ nkɔfoɔ so a ɔmo a mohwɛ wɔ mo ma no wɔ mo nyini nkyɛw halleluya ɔhwɛ akora no akora de yɛ sɛ wɔbɛhwɛ no naa na mame no wu na papa no wu na deɛ ɔnhwɛ ne ma no awurade ma ne tena se halleluya ɛnyini kyɛ because nkwala ne sɔfa ɔde onya wobɛma ho ɔne bi ɔbɛyɛ dɛn ɛti woyɛ baatan a wotie me no a na sɛ wale sɛ yɛ aba w'adwene mu a hwɛ yɛ papapapapapapa nkwala no awurade de ne ma wɔ nti ɛne wɔsew sɛ ɛnya wo kunu ɛnya wo yere 17 no wakae hɔ tenetene wo ba na wama woayɛde ade wahome na wama wo kra de ade anika proverbs chapter 23 verse 13 to 14 proverbs chapter 23:13-14 sɛ ɛmfa atenatene me nkame abɔfra na wode aba ahwe akoraa ɔngu na wode aba ahwe
1: nowobɛgye
0: ne kra ayɛde ade afiri asamando halleluya solomon david yi bɛwu no ɔfrɛ ne ba solomon no wɔtu ne fo chronicles wɔ wɔ se meba mekɔ soro awurade wo nyankopɔn hwɛ na kwan so yie nante awurade akwam na awurade wo nyankopɔn ayɛde ade ahyira wo ɛna baatan sɛn ɛna yɛbie yɛano etu yaba fo se yaba ensuro nyankopon hallelujah
1: amen mfa tenatene nkame
0: abofra bible se mfa tenatene nkame abofra
1: na
0: wodi aba hwe na ene international school bebre ye yi ema afrim
1: ye jabo
0: hallelujah because teacher ni nkohwe akora no a de mame ne papa ne baba be ye no eti akwara ne sey a ene wa ne se wo sey wo school akwara ne so omumle bebre omudi ni wo school mo eti se teacher ni nantia wo ba no a na che se ene wa no no eti wo se akwara ye to no sra ha no
1: ogun mame ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se na se wo de aba hwe no
0: a baba so de aba hwe na
1: onwu
0: onwu
1: wo de aba hwe no a
0: wo de aba hwe na
1: ogene kre fra
0: sama na ene wa nsa na wo ji akwara ne kre fra sama ndo ene aba ta bebre nhwe ye mantia manum bebre anum hwi ebinum akọ ya akọnyesafo awu ebi abọkrọ no ya che won ya ku won ebi da prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo se meba
0: aha
1: se wa koma hunu nyansa
0: o se meba se wa koma hunu nyansa
1: makoma beto meye
0: makoma beto meye
1: yela nso meni beje
0: manso meni beje
1: na me se wa ho besa pe no
0: na me ho besa pe me
1: se wa no eka de tene
0: se o baba ejina kupa jani no wo kenyankopo asem
1: sa
0: o bejina ya fa ne sai eye mp no ejina parliament na wo kasa o ne sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka cha bo se sofo se me mansia ma wo won no akemum ye no kura te se wo a akameda nkameda ibia ye wi no mfo mikro na me wo nkwala na no jai me etime nya ba ma bia ma na ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi mu a sabra no enye na ene tete because abe ma 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nwi a wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: dabi
0: akwa ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ma o ewa di ade ma ma adwuma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na wotene ni ajabedie
0: bible say awrusie ana wotene ni na ajabae di ade
1: bedie na de owu nyansafo no
0: bible say obi dia la owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja ne na eninye
0: bible say enti ma waja ne wo na eninye
1: ma de owu wo no ni awrusie
0: hallelujah
1: amen
0: ana no hwe proverbs chapter 23 no aha ne akai no proverbs 13:24 what kai ho proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wo se de okra na ba no
0: bible say obi okra na ba
1: no otane ne ba
0: ye ka se okra ba obi a wo mfa akora aba enye de ade
1: entia akora
0: entia akora wo kora no tembi akora ba no hallelujah
1: amen
0: wo nhwe wo ma wo ntire ne wo ma wo se de okra na ba no
1: otan ne ba
0: otan akora no undo no hallelujah
1: amen
0: so won ti akora na no nchere chewu do no otan no bible say me ka tell say oba tan bi ala wa wu a won ti akona no otan akora no